0: man xam dama nekkul sama kër ma dégg xam dama doon ñëw fii church quoi daa ma doon ñëw church waaye dama doon ñëw church comme ñëw ñun rek pour gars yi gis ma quoi ñu ne genre ñëw na church waaw suuf ma ñëwee church bi may dee ñaan dama ñëw church rek su ma ñibee rek ma defaat ma mel la comme nu mu mel ni gaa ñu ko bon so bés pentecôte jot ma ne ah faa ma try comme am na lu waxa mun ba mu ma changé nga retrait nga changé nga change nga mun a ñëw church tey mun a changé am si nga mun a am dal nga mun a changé quoi so si laa ne ah tey kay war naa try outil yàlla mun a change parce que sonn naa gars yi dañ dee wax si man sa jour genre defal lii defal lii defal lii so si laa ñëw tey si cooñ parce que mu woote mu dem si kanam bëgg a jot almi sale si lañ jo dem si kanam di ñaan si laa ñaan ngay ñaan di ñaan waaye demoo wuulan ko ma am almi sale mi quoi mu ma ampé ma am waaye ma try ma ñaan ma ñaan si laa ñaan ba may jooy ma jot ko si laa wax so si laa jot almi sale mi si laa am fee am jàmm di bàyyi mer ci laa bàyyi suma bii dafa aduna bi yëpp dafa cëñ quoi comme ma doon xalaat yëpp bàyyi naa ko dem dee la xalaat di fon xalaat di seey ak jigéen xalaat jigéen ay xalaat dem club yooyu yëpp dama ko lépp si dama amee am sëriñ si dama sumay lég si laa am ko lii kay cëñ naa comme lu gën daal suma yërëm quoi comme suma xol dafa fiix quoi dafa doon tàng waaye léegi gisatuma nekkoon si man dama changé nekkaat doomu yàlla comme xale bi yiir bu ci ñëw léegi waaw loolu la quoi.
1: Do you want to find peace in your soul?
2: Ndax ba nga am jàmm ci sa biir lu.
1: Do you want to receive this help from the above?
2: Ndax ba nga jot ndimbal bu jógee ca kaw.
1: I would like to pray with you.
2: Bëgg na ñaan ak yéen.
1: No matter what is the size of the problem you are going through right now.
2: Ak lépp luy jafe-jafe bi nga nekk di jànkuwante lii.
1: Big or small.
2: Mu doon lu rëy wala lu tuuti.
1: The Lord God has an answer for you.
2: Borom bi Yalla amna tontu pour yow.
1: Join us in prayer.
2: Join ñu ci ñaan bi.
1: If possible, prepare a small bottle of water for you to drink or a cup of water.
2: Bu mëne nekk wajalal sa bouteille ndox wala sa kaas ndox.
1: For you pray that God bless it.
2: Ngir ñu barkel ko.
1: And here I want to pray for everyone.
2: E bëgg na ñaan pour ñëpp.
1: It doesn't matter if you as someone who attend like church A, B, C, or D.
2: A comment don nga don ko xamantene ngay attend church
1: religion A, B, C, or D.
2: Wala dine A, B, C, wala D.
1: You can be maybe a choir member.
2: Nga don ab choir member.
1: Maybe you're a pastor, a prophet.
2: Nga don a pastor, a prophet.
1: I want to pray for all the people of God and all those who want to help souls in need.
2: Ñëpp ñi nga xamantene askanu yàlla lañ e bëgg nañ tamit dimbali nit yi.
1: Because I'm certain that my God will help you.
2: Ndax wóor na ne yàlla dina jàppale.
1: Let us take a moment and talk to God now.
2: Nañu jël waxtu bi ba pare wax ak yàlla.
1: Because it is a moment of prayer.
2: Parce que waxtu ñaan bi jot na.
3: Turn to God in this time of trouble and hardship. Let us have a moment of prayer. Prepare your glass of water to bless you and your family. Let's talk to God.
2: Yalla suñu borom, Yalla ci turu borom bi Yesu. Yalla ñu ngi lay sant di la gëreem. Ci dundu bi ñu jox tay yewu nañ ci jamm e buñu yewo yow ya tax yalla ndax te mënon nga ñu jël waye ñu ngi lay ñaan yalla nga daldi woné sa magay ci sa biir dundu askan parce que ki magal sa tour moy ki nga xamantene mo ngi dundu kon yalla suñu borom ñu ngi ñaan kep ki nga xamantene mi ngi déglu programme bi right now ak ay jafé jafé ci biir dundam ci njabotam ci négu seyam yalla suñu borom ñu ngi ñaan nga daldi koy tontu nga daal di koy soppi képp ki nga xamante ne yàlla mënul nelaw guddi ndax ay gént yu bon wala rab moo nekk di ko sonal yàlla suñu borom ñoo ngi dëkkmal nga def soppite ci biir dundam ngir sa tur gën a màgg ci tur borom bi su ndox bi nga xamante ne moom la nit ki téye buteelu ndox bi kaasu ndox bi yàlla ñu ngi ñaan nga feesal ko ak sa barke ngir képp ku ko jëfandikoo mu mën a fees ak jàmm ci turu borom bi Yesu.
1: My father, there are